0: Bungahan na pampananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos? Aniya na ang iBerry!
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung di maigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malagang pala, ang iBerry.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B107.9. We don't stop the music.

0: Boss's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
4: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
7: B107.9. We don't stop the music.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B107.9. We don't stop the music.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha Leyte. Tarana.

why don't the five of us just blow some harmony?

0: Born for Happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, masabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh, yeah!

0: Ang mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sa
5: ako. Si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
8: gamitin. Win, win, win. Don't stop the

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: At asahan nga natin na sa mga susunod pa na araw, possibly hanggang Wednesday, magpapatuloy itong epekto ng ITCZ sa malaking bahagi pa rin ng Palawan, Visayas at Mindanao. Kaya asahan pa rin yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa areas na yan. Sa ngayon, nagdudulot ngayon ito ng mga kalat-kalat ng pag-ulan sa Visayas, sa Buanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan at Lanao del Sur. Sa lalabing bahagi naman ng ating bansa, mas magandang panahon na ang aasahan, ngunit paghandaan pa rin yung chance ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkiyadat at pagkulog. At nanatili pa rin nga na wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayong makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At base nga sa ating tropical cyclone threat potential, ay may inaabangan tayong isang posibleng low pressure area o bagyo na maaaring pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Kaya tumutok tayo sa pag-asa hinggil nga sa mga latest updates ng paparating na low pressure area at bagyo. Yan ang latest mula dito sa pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nagulat.
1: Mukhang si Charmaine nakapagpahinga na maayos ha. Ang ganda ng kanyang
2: ready siya sa
1: ang ganda
2: trabaho.
1: Ng kanyang ambiance sa pagre-report niya this morning. Charmaine, itong binabanggit mo na sama ng panahon, saan banda ito?
0: Yes po, ngayon no, isa na siyang ganap na bagyo sa labas ng ating monitoring domain, and inaantay na lang po natin na medyo lumapit-lapit siya dito sa bansa po natin, and saka po natin siya i-assess kung pwede na siyang i-declare as low pressure area o bagyo. Pero kung titingnan po natin sa ating satellite, makapal na kaulapan na po siya sa may gilid o silangan bahagi po ng Pilipinas.
1: Silangan, so Pacific Ocean na ito nang gagaling.
0: Yes po, tama po.
1: O sige, salamat na marami Charmaine at mabuhay ang mga tagapag-asa. Thank you.
0: Yes po, maraming salamat.
1: Thank you, Charmaine Varilla po ng pag-asa. So ang ating weather ngayong pong linggong ito ay pareho din. Manaka-naka pa, bukso-bukso na mga pag-uulan at yung pong alinsangan pa rin ng panahon. Kaya marami po ang nagkakasakit.
2: Tama.
1: Sa mga panahong ito, so tayo pumuli mga kapatid ay nabibigay pugay sa lahat po ng mga uri manggagawa girl, sa lahat ng ating mga suki sa ating pong programa, sa lahat po sa inyo, good morning and thank you sa inyo pong pag-subaybay, pag-antabay po sa aming palatuntunan. Ako po nagbabalik.
2: Ayan. Eto na nga, at buti na pagtsagaan nila ako noong mga dalawang araw na ikaw ay wala. Na-miss ka ng ating mga ka-senior citizens. Isang araw ka lang mawala, nalulungkot na sila eh.
1: Ang tawag doon sa mga ganun pagkakataon ay memento mori. Yan. Yan ang mga tawag doon sa mga ganun mga uri po ng mga hamon sa buhay.
2: Amen.
1: I-google mo.
2: Sige, mamaya. I-google natin yan.
1: Pero sa ating pong lahat ng mga uri manggagawa, muli sa ating tagapakinig, ang ating pumunang pasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay nagising pa't nakabangon pa this morning. Pagpalain po ninyo Panginoon ang aming pong mga manggagawa sa aming himpilan, ang aming pong network, sa panibago pong linggo ng aming pong misyon na makatulong at makapaglingkod sa aming pong bayan. Lord, alagaan po ninyo ang lahat ng mga uring manggagawa, lalo na po ang mga manggagawang nahihirapan sa buhay at pilit pong itinatawid ang pangangailangan. Ngunit sa gitna pa rin po ng lahat ng ito, ang galaw nila sa mundo ay patas. Lord, salamat po muli sa lahat ng biyaya na niyo pinagkakaloob sa amin. Higit sa lahat pong biyaya ng buhay, biyaya po ng aming mga mahal sa buhay, biyaya po ng aming hanap buhay. Lord, kayo na pong bahala sa aming lahat at kayo na pong bahala sa aming inambayan. Pagpalain po ninyo, lalo na ang mga nakatatanda at ang mga may karamdaman. Mahal na Panginoon, muli po salamat sa pagkakataon na kami po ay makabangon pa this morning. At muli kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. On a Monday morning, so baby girl, nakapag-recharge ka ba?
2: Ay, recharge na recharge tayo. Ready na naman sa isang linggo ng ating pagtatrabaho. Salamat talaga, Lord, for the weekend.
1: Okay, very good. So if you are ready, we are ready. At atin na pong iyahatid, mga kapatid, ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Ngayon nga pong Monday morning, anong pecha na baby girl?
2: Ngayon nga po mga kapatid ay September 28, taong 2026 at 88 days to go before Christmas mga kapatid.
1: At ilang araw na lang bago ang ating anibersaryo?
2: Uy! October 5 sa susunod na linggo.

0: Agad yan.
1: Magbo-blow out po sa atin si DJ Chacha.
2: Naku, maliit na bagay yan.
1: Magpapakain sa buong network.
2: Sa buong Mandaluyong.
1: Yan o.
2: Sure pa tayo dyan. Oo naman. Yes. Magsi-7 years na po kami dito at yun ay isang malaking blessing. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating programa.
1: So huwag na kayong kumain na ilang araw. Pagandaan nyo yan.
2: Mga 2 weeks.
1: Okay.
2: Fake election.
1: Yan po ay Lunes na October 5 pong ating pong anibersaryo. Abangan nyo pong ating pagpapaulan ng mga papremyo mula pa rin po sa ating mga Happy Anonymous. Thank you very much. Ngayon, eto na. Taas pamasahe po sa mga pampublikong transportasyon, inaprubahan na ng LTFRB. Dagdag na pamasahe sa mga jeepney, bus, taxi, TNVS at UV Express. Epektibo na simula ngayong araw.
2: Tigil pasada ng transport groups. Tuloy pa rin kahit na aprubado na nga ang taas pasahe.
1: 60 pisong dagdag na sweldo sa minimum wage earners sa mga manggagawa sa Metro Manila. Epektibo na rin simula ngayong araw. Daily minimum wage para sa mga nasa non-agricultural sector umabot na sa 755 pesos.
2: Samantala, aprobado na rin ang 42 pisong aumento sa minimum wage sa Central Visayas. Arawang sweldo ng mga nakatira sa Class A urban areas aakyat po sa 582 piso.
1: Kamara, tinapos na po ang deliberasyon ng 7.2 trilyong pisong panukalang pambansang budget sa taong 2027 budget. Sasalang na sa ikalawang pagbasa sa susunod na buwan.
2: Senator Ping Lacson, kinontra po ang sinabi ni DPWH sa... O ang sinabi ng DPWH, sa sinabi ng ahensya na wala raw ghost projects sa Taguig.
1: Dating head ng security ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, ang isang nagngangalang Rodolfo Graciano Jr. naghatid umano ng mali-maletang pera kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte at Vice President Sara Duterte mula 2018 hanggang 2022. Pero ang pamilya Duterte, agad itinatanggi ang mga paratang na ito.
2: Eto nga, grasyoso, hindi daw kilala ni Vice President Sara Duterte. Bise, hindi raw kailanman tumanggap ng pera galing kay Grasyoso.
1: NBI, iniimbestigahan na ang mga aligasyon ni Grasyoso laban sa mga Duterte. Ahensya, magsasagawa daw o nagsagawa na raw po ng lie detector test.
2: Davao City Mayor Baste Duterte at dating Senador Antonio Trillanes inaasahang tetestigo ngayong Linggo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay po ng mga umano'y ill-gotten wealth.
1: Bureau of Jail Management and Penology naglunsad ng release date tracker para sa mga mabilis na pagtukoy o matukoy ang petsa ng pagpapalaya sa mga bilanggo.
2: Mary Jane Veloso, ang OFW na nalagay sa death row sa Indonesia noon dahil nga po sa kaso ng drug trafficking. Malaya na matapos bigyan ng absolute pardon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Namfrel, pinag-aralan umanong questionin sa Supreme Court ang pagpapaliban na naman sa barangay at SK elections.
2: El Nino, nagdulot po ng nasa 7 bilyong pisong pinsala sa agrikultura batay sa unang El Nino Bulletin ng Agriculture Department.
1: 8 sasakyang pandagat ng China, kabilang po ang 3 pandigmang barko ng People's Liberation Army at 5 barko ng China Coast Guard humarang sa resupply mission ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
2: Sa mga balita po sa Metro Manila, mga namatay sa leptospirosis sa San Lazaro Hospital, umakyat na po sa 40. Mga kaso, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang.
1: Metal detectors bilang dagdag seguridad ikinabit na sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Paranaque.
2: Balita naman po sa Luzon, dyan sa Calamba, Laguna, isang pabrika ng pataba nasunog.
1: Higit 49 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na naman at diesel na illegal pong ipinupuslit sa kain ng motorbangka sa karagatang sakop ng Batarasa sa Palawan na Sabat.
2: DNR, nagutos po ng cleanup ng mining site sa Sibuyan Island sa Romblon.
1: Dole, pinagmulta na higit sa 11 milyong piso ang kontraktor ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. mga depekto sa disenyo at hindi otorisadong pagbabago kabilang po sa sanhi ng pagbaksak ng gusali.
2: Maritime Industry Authority o Marina rerepasuhin ang mga bagong dagdag pasahe na ipinatupad ng mga kumpanya ng ferry sa mga rutang patungong Mindoro, Romblon, Marinduque at ilang bahagi po ng Visayas. Maling pagkakaimbak ng madaling masunog na kargamento, posibleng sanhi ng sunog sa MV June Aster, ayon po yan sa Marina.
1: Samantala po naman sa Mindanao, dahil sa matinding init ng panahon, ilang mga nagtanghal sa Diandi Festival Street Dancing Competition sa Iligan City na nahimatay. Heat index umabot daw sa 40 degrees Celsius.
2: Limang estudyanteng lumiban sa klase at nag-outing sa isang ilog sa bayan po ng Roseller Lim sa Zamboanga, Cebu, ay patay ng tangayin ng flash flood.
1: Commission on Audit, pinuna ang nasayang na 100 milyong pisong halaga ng relief goods ng DSWD Region 10 at ayon po sa audit ng COA, hindi maayos ang pag-iimbak at walang pest control kaya pinasok ng mga daga at peste ang bodega.
2: Sa balitang pang-consumer at kalakalan, excise tax sa liquefied petroleum gas at sa kerosene, sinuspindi na muna ng Pangulong Bongbong Marcos alinsunod sa rekomendasyon ng DOE at Development Budget Coordination Committee dahil sa pananatili pa rin sa 80 dolyar ng kada bariles ng krudo.
1: Pilipinas muling nakuha ang pwesto bilang pangalawang pinakamalaking exporter ng saging sa pandaigdigang merkado. 3 milyong metriko tonelada ng saging in-export daw ng bansa noong nagdaan taon ayon sa Food and Agriculture Organization.
2: Samantala, mga kapatid, balita po sa ibang bansa, Pangulong Donald Trump tinanggihan ang kondisyon ng Iran ng tigil putukan para muling buksan na ang Strait of Hormuz.
1: Bilang ng mga namatay naman ng mga Palestino sa 3 taong gera ng Israel at Hamas, umabot na sa higit 4,000.
2: Pilipinas, kabilang...
1: Higit sa 74,000.
2: Samantala, Pilipinas, kabilang po sa mga nag-walk out na delegado habang nagsasalita si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa United Nations General Assembly. Walk out, pagsama sa pandaigdigang pagkakaisa para sa kapayapaan sa gitnang silangan, yan po'y ayon sa DFA.
1: Daang libo mga deboto masiglang sumalubong kay Pope Leo XIV sakay ng kanyang Pope Mobile sa Champs-Élysées. O Champs-Élysées sa Paris, France. Santo Papa nasa Pransya ngayon para sa 4 na araw na pagbisita.
2: 2 Pilipinong turista patay, 8 iba pa sugatan sa tumaob po na bus dyan sa bansang Germany.
1: 27 individual naman patay sa mga kahiwalay pong insidente ng mass shooting sa South Africa.
2: Matapos naman ang malagim na trahedya sa Nepal, mga nakaligtas, problemado ngayon sa nararanasang lamig at tumutulong tubig sa loob ng mga tent, dulot pa rin ang malakas na ulan.
1: At samantala po naman, malaking bahagi ng Thailand lubog sa baha dahil sa matinding pag-uulan. Nasa 50 mga distrito apektado, mga Thai nagpapanik buying na.
2: Sa Sports 5, Alex Ayala sisimulan ngayong araw ang kampanya para sa gintong medalya sa Asian Games. Ayala, makakaharap po si Pacharin Chikchande ng Thailand para sa Round of 16. Abangan po mamaya ang laban ng ating Pinoy sa tennis star alas 11 ng umaga sa One Sports Channel.
1: Samantala po naman, half Pinay, Canadian at half Ecuadorian tennis star Leila Fernandez, kampiyon sa Singapore Open matapos talunin si Talia Gibson ng Australia. Fernandez, todo pasalamat sa suporta ng Pinoy fans.
2: Batang pambato po ng Pilipinas sa weightlifting, Albert Ian De Los Santos akasungkit ng bronze medal sa men's 70 kilograms matapos may angat ang 141 kilograms sa snatch at 183 kilograms sa clean and jerk. De Los Santos nagtala rin ng bagong junior world record at Asian record sa kanyang kabuang buhay.
1: Nakuha po naman sa wakas ni Gian Cabang Tolentino ang una niyang medalya sa Asian Games matapos manalo ng bronze sa men's 110 meter hurdle event ng athletics.
2: Matapos namang matalo sa laban kontra Indonesia, bronze din ang iniuwi ng esports team Cebol sa Pokemon Unite event ng 20th Asian Games.
1: Alas Pilipinas players, dinadaing po ang kakulangan ng pinansyal na suporta para sa men's volleyball.
2: Samantala, pinutol po ng NU Bulldogs ang 2-game winning streak ng UP Fighting Maroons noong Sabado. Final score, 72-64.
1: Samantala pa rin, nakuha po naman ng FPU Tamaraws ang unang panalo sa UAAP Season 89 kontra UE Red Warriors sa score na 93-70.
2: Balitang entertainment, mga kapatid, Bini Aya. Pasabog na bida sa music video ni Someone Someday star James Reid.
1: Bella Padilla, break na sa kanyang tech CEO boyfriend. Ani Bella, loving someone also means knowing when to let go.
2: Ayun lang. Samantala, siyam na araw matapos ang opening ng Bongga Kaday, the Ani Batong Bakal musical, at Asha Mulak, happy daw sa pinagbibidahang role bilang si Ani.
1: SB19 member Josh Cullen at Korean-American hip-hop star Jay Park nag-collab para sa kanyang Like Me.
2: Viral naman ang unang gabi ng Unravel tour ni film pop singer Olivia Rodrigo. Ang white dress ni Olivia tila natunaw sa ulan para sa isang dramatic reveal.
1: Alas 6:24 na po ang ating tamang oras ngayon. At ang ating pong oras atid sa atin ang Boss Max 3 Coffee. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanto na mainam po sa ating pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, panalo ka, sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Max 3 Coffee, panalo ka,
3: excellent,
1: sarap magkape. Mga kapatid, yan po ang isang iglap nga ng ating mga pangunahing balita ngayon pong araw na ito. Nang Lunes, sa buong bansa at sa buong mundo ang detalye. Abangan sa aming pagbabalik para sa
2: News 5!
4: True Filon na DJ Chacha sa True FM.
5: B1079. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakita

0: ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan, Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: It's always a happy morning with Ted Filon and DJ Chacha on True FM sa 105.9.
0: Thank you! Salamat po na marami! Praise God! Hallelujah! Dahil tayo nga po'y nagkakarinigan pa ngayon pong Monday morning sa mga balik manggagawa. Opo, balik sa trabaho. Yan, good luck po sa inyong lahat. Ngayon po ang simula din ng mataas na pamasahe sa halos lahat ng uri ng transportasyon, maliban po na lamang doon sa katataas lamang na pamasahe po ng LRT. Alright. Nauna ho sila kasi noong una pa. O sige. So,
2: pero tuloy din ang kilos protesta kahit daw nagtaas na yung pamasahe.
0: Although ito ho naman ay grupo ng Manibel at Piston, I think, no? At ang kanila po kasing hinihingi, dalawang piso na dagdag pamasahe. Ang bus operators po sa Metro Manila at maging sa mga lalawigan naglabas ng manifesto saying thank you sa gobyerno. Kahit papaano daw po ito'y makakatulong na ho sa kanila pong pagkalugi. Siguro po ang DOTR ay nayanig noong pong magwi-weekend nga, mga kapatid, na nagbawas ng maraming biyahe ang mga bus companies. Napansin na po sa PITX at sa mga bus terminal po yung humahaba po, mga kapatid, ang pila ng mga mananakay walang masakyan. Kasi nga marami na pong mga bus operators ang nagbawas ng biyahe kasi nga po lugi na sila doon. Siguro yan ang isa sa mga naging dahilan kung bakit pumayag na ituloy itong fare increase na ito. Anyway, sige. So mga kapatid, sa oras nga po na 6:29, baby girl, handa ka na ba?
2: Uy! Nung isang araw pa.
0: Good morning sa inyong lahat. Sa ating mga mahal na mga seniors at super seniors. Magandang umaga po. Narito na ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH at maging sa TV 5. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, binigyan na po ng go signal ni Presiding Officer Chis Escudero ang paggamit sa financial documents mula sa Anti-Money Laundering Council sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa impeachment court, pinayagan ni Escudero na gamitin sa paglilitis ang records ng AMLAC bilang mga ebidensya dahil exempted daw ang impeachment proceedings sa anti-money laundering laws. Ngayong linggo ay itutuloy po ang paglilitis sa Article 2 o ang hindi umano'y maipaliwanag na kayamanan ni VP Sara. Muling uupo bilang testigo si Rendell Sopeña, ang division chief sa PhilJEPS, para po sa cross-examination hanggang sa interpolation ng mga kagalang-galang na mga senator judges. Nakatakda rin pong sumalang bilang testigo si Mayor Baste Duterte, pero wala pa hong kompirmasyon kung siya'y dadalunga sa paglilitis.
2: Pinabulaan na naman po ng kampo ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang salaysay nang nagpakilalang dating security aide na si Rodolfo Gracioso Jr. Kaugnay po ito ng pahayag na siya ang nagsilbing bagman daw noon na naghatid ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte kabilang na po kay VP Sara Duterte. Ayon sa kampo ni Velasco, kailanman ay wala siyang naging bahid ng korupsyon. Taliwas daw ito sa record ni Gracioso na nahaharap ngayon sa napakadaming kaso. Una nang kinumpirma ng PNP na September 11 pa nila sinibak sa pwesto si Gracioso. Kaugnay po ito sa 3 counts ng reklamong reckless grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Itinanggi din ni VP Sara na hindi niya raw kilala si Gracioso. Hindi rin daw siya nakatanggap ng pera mula sa taong ito.
0: I think itinanggi ni Sara, ni VP Sara, na kilala niya no, itong si Gracioso.
2: Pareho niya itinanggi, nakilala niya at nakatanggap siya.
0: Yes. Samantala po naman, kinontra ho naman ni Senador Pamphilo Ping Lacson ang sinasabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na wala raw ghost project sa Taguig. Ito raw po'y salungat sa mismong site inspection report ng DPWH. Sa nasabing report, may mga slow project naman daw na iniulat na tapos na, pero wala naman daw sa actual na lugar. Na-turnover na rin daw po sa opisina ng senador ang mga records ng DPWH tungkol sa mga naturang proyekto. Dagdag pa ni Lacson, bak-araw natabunan ng pressure sa trabaho ang itong si Dizon. Nauna pong sinabi ni Dizon na wala daw ghost project sa Taguig nang siya'y tanungin sa budget hearing ng DPWH sa Senado. Pero kahapon, muling sinita ni Lacson ang kalihim dahil sa isang proyekto umano sa Taguig na sa Leyte ang nakalistang lokasyon sa mismong records. Dahil diyan, muling pinagpapaliwanag ni Lacson si Dizon kaugnay pa rin po sa proyekto na kumpanya rin ng mga diskaya ng St. Anthony na St. Timothy ang naging kontraktor. Wala pang tugon ang kalihim sa mga naging pahayag ni Senator Lacson.
2: Samantala, nakauwi na po sa kanilang tahanan sa Kabanatuan, Nueva Ecija, si Mary Jane Veloso matapos po ang halos dalawang dekada. Biyernes nga nang bigyan ng absolute pardon ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Veloso na 2016 pa nakulong sa Indonesia dahil po sa drug trafficking. 17 taon ang iginugol niya sa kulungan bago po nakalaya at hindi na rin daw siya marunong gumamit ng cellphone. Ngayong nakabalik na, gusto raw niyang ilaan ang oras kasama ang mga anak at ang kanyang mga magulang.
3: Pagyayabang ko pa sana sa anak ko na marami kong games doon. Ang sagot ng anak ko, Mama, sa cellphone may mas marami ng games. Ayulay pa. Tapos sabi ko, talaga, sabi ko nasaan? Tapos pinahita niya, yung ano. Ang dami ko na nalagpasan. As in talaga ang dami ko nang na-miss. Sa laya. 17 years kasi. Magsa-17 years na nawalay ako sa kanina. Gusto kong mabawi. As in, hindi ko man siguro maituwid yung mga pagkakamali ko sa nakaraan ko. Gusto ko mag-umpisa ng panibagong buhay na talagang lahat iyaan mo kay God.
2: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Mary Jane Veloso.
0: Sa ilang pang balita, kinundinaho naman ng Amerika ang pangaharas na naman ng China sa resupply vessel ng Pilipinas sa Yongin Shoal noong pong nakaraang linggo. Ayon kay U.S. Ambassador Lee Lipton, peligroso at irresponsable ang paghaharang at pagmamaneobra ng China Coast Guard at Chinese Navy vessel sa resupply vessel po ng Pilipinas. Pinuri rin nito ang pinaiiral na professionalism ng Pilipinas sa kabila pa rin po ng pangaharas ng China at binatikos ang Beijing sa patuloy po manong pambubuyo at paglalagay po sa alanganin sa freedom of navigation sa rehiyon. Agad naman pumalagdyan ang Chinese Embassy. Marin daw nilang kinokondina ang pagsuporta ng Amerika sa anilay mapangudyok at ilegal na aksyon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. As usual, ang China, sila pa ang galit. Alas 6.35 ng ating pong tamang oras ngayon. Tanong, handa na ba kayo para sa isang linggo ng paggawa?
2: Oy, ready ka na ba? Oy, sila kasi ready na sa'yo.
0: Mga kapatid, ang ating pong mga kaibigan, lahat na nakikinig sa atin, sa mga seniors, kay ate natin yung Campo Versos, ang aga nagpaparamdam kapag may reseta ang ating doktor. Alam nyo bang pwede na ho tayong pumili ng world class na mga gamot?
2: Reseta ba sa high sugar? Piliin ang world class.
0: Aba, reseta po sa high blood? Piliin lamang ang world class.
2: Reseta sa high cholesterol? Piliin ang world class.
0: Kapag nga po may reseta ang ating mga doktor, mga kapatid, piliin lamang ang world class. Piliin ang Raya Generics.
2: World class dahil gawa po ng world class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius, Scabby, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Dalhin po na mga ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Raya Generics. Raya Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po pagpupugay sa lahat ng mga world class na mga uri manggagawang Pilipino. Mabuhay! Ang pagpupugay po galing sa world class Raya Generics.
4: Mabuhay ka.
0: Pagbati ng happy birthday kay Armando Matic. Yan, kay Tatay Armando Matic ng Antipolo City sa kanyang 70th birthday today. Mabuhay! Ilang pang balita agad-agad susunod na.
5: FM. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Raya Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga...

0: bukas sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
0: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
2: May June 30 yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
0: Kasama si Jovie Francisco, Arisel Halili at Jicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.
4: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
5: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
4: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: True FM.
1: True FM. Join up, yes, thank you. Salamat na marami, thank you. Kay Kuya Samson, good morning and welcome home.
2: Good morning.
1: At maging kay Buboy, salamat na marami, Buboy. Dahil sa inyo, lagi tayong kondisyon at hindi papalya tulad ng, excuse me, yung bang hard starting, yung bigo na naman. Pag ganyan, ito ang para sa inyo. Toxic Talk! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang baksik mo.
3: Vroom vroom, mapapa. Bravo! Katalaga!
1: Bravo, bravo, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, maganda umaga po, vroom vroom! Abangan po ninyong ating pabida sa True FM today! Meron po na naman tayong mga bibida chance to win minimum 2,000 pesos!
2: Good morning!
4: Puntahan po natin mga kapatid ang balita sa lalawigan. Kasama na ngang buli ng kanyang pamilya sa Nueva Ecija, ang kalalaya lamang na si Mary Jane Veloso. Naninibago pa raw si Mary Jane ang magising sa kanilang bahay sa unang pagkakataon. Ang unang beses niya ring nakapunta sa kanilang bahay. Nangungupahan daw kasi sila noong nakakulong ito. Kwento pa nga ni Mary Jane, sa tagal niya sa kulungan, hindi na nga natuto na gumamit ng cellphone. Ang tanging libangan niya raw doon ay solar-powered na Game Boy. Kaya naman ngayong nakabalik na, gusto raw niyang ilaan ang oras kasama ang mga anak at magulang. Biyernes nga nang bigyan ng absolute pardon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Mary Jane Veloso. Halos 17 taon siyang nakakulong at muntik pang mabitay noong taong 2015.
1: Samantala po naman, posible daw hong dahil sa pinagsama-samang flammable materials ang naging sanhi ng apoy sa MV June Aster sa Palawan. Ayon sa Marina, hindi raw napaghiwa-hiwalay ang mga materials ayon sa safety control. Hindi pa ho tinukoy ng Marina kung ano ang mismong mga materials na ito. Pero ilalabas daw po nila ang opisyal na report sa mga susunod na araw kapag mapatunayang may pagkukulang ang may-ari ng barko na atyen sa shipping lines, posible ho silang maharap sa kasong administratibo. Bukod pa sa barko nilang nasunog, na-discover din daw na may ilang pang mga paglabag ang dalawa pang mga barko nito. Habang gumugulong ang investigasyon, wala na humunang bumabiyahing barko ang naturang shipping company.
4: Samantala, aprobado na po ang aumento sa sweldo para sa mga manggagawa sa Central Visayas. Sakop po niya ng mga probinsya ng Cebu, Bohol, Negros Oriental at maging Sikihor. 42 pesos na dagdag sweldo ang naaprubahan ng wage board. Dahil po dyan, naabot na sa 582 ang minimum wage sa rehiyon. Nasa 385,000 ang mga manggagawa sa Region 7 ang makikinabang sa taas sweldo. Epektibo po yan simula October 14. Umalma naman ang Trade Union Congress of the Philippines sa dagdag sahod. Malayo raw ito sa hiling nilang arawang sweldo na 1,400 pesos.
1: Nasunog po naman ang isang pabrika ng pataba sa Calamba, Laguna. Halos maabo ang gitnang bahagi po ng gusali. Ilang minuto rin pong narinig ang mga putok. Naging pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil sa mga kemikal at maitim na usok. Umabot siya sa hanggang sa Cavite, kabilang po ang Dasmariñas at sa Carmona. Naapula ho naman ang sunog matapos ang higit sa isa't kalahating oras. Wala hong napaulat na nasaktan.
4: Higit 49 na milyong pisong halaga po ng smuggled na sigarilyo at diesel ang naharang sa Palawan. Iligal na ipinuslit ang mga produkto sakay po ng motor bangka sa karagatang sakop ng Bataraza. Bukod sa kahon-kahong sigarilyo, 900 litro ng diesel ang nasamsam. Naaresto po ang 6 na individual at mahaharap sa mga kaukulang kaso. Hawak na ng Maritime Law Enforcement Team ang mga smuggled na produkto para sa kaukulang disposisyon.
1: Ayan, talaga naman, hindi matapos-tapos na smuggling ng sigarilyo. Actually, pati mga construction materials, may smuggling na rin. Opo, yung mga puslit din ng mga substandard ng mga materials. Ingat po tayo kapag pinag-uusapan natin ay standard sa construction. Pag pinag-uusapan yung light steel frames, dito ka na sa J-Max Setting the standard in light steel frame, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan yung kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame at dinding. J-Amax Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. J-Amax Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, ito lang, J-Amax Light Steel Frames, mabibili yan sa Metal Junction Scale Trading. Yan, sa lungsod ng Tagaytay, dyan sa Cavite. Metal Junction Scale Trading sa lungsod ng Tagaytay. Yun o, thank you ha. At Donata Victoria Marketing. Donata Victoria Marketing, dyan po naman yan sa Bacoor, Cavite. Thank you ha. At ang J-Amax ay available din in all leading depo and hardware stores nationwide. Muli po pagbubugay sa mga kawani ng DN Steel at sa Ultra Insulated Panel Systems Corporation. Sa pangunguna po ng Ginoong Johnny Nang at ng kanyang buong pamilya, Ma'am Donna, good morning and thank you sa inyo pong maagang panonood sa ating programa. At kay Sir Raymond Son, maganda umaga rin. Happy Monday! Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman, paalala po sa mga commuters ngayon, mga kapatid ha, magbaon po ng dagdag na pampasahe. Dahil ngayon po kasi effective na ang taas pamasahe. Sa pangkaraniwan pong jeepney, nasa 14 pesos na ang minimum fare mula sa dating 13. Tumaas po naman sa 17 pesos ang minimum fare sa modern jeepney mula sa dating 14. Hindi ho naman bababa sa 2 piso ang dagdag sa kada sunod na kilometro. Para ho naman sa mga city buses, 15 pesos na po ang base fare ng ordinary bus at 18 ho naman ang aircon buses. Hangga 33 piso po naman ang dagdag sa kada susunod na kilometro. I think 33 sentimo po ito. Alright. Meron po naman dagdag na piso rin po sa minimum fare ng provincial buses na ngayon po ay nasa 12 pesos na. Tumaas naman po ng 20 pesos ang base fare para sa mga transport network vehicle service. Ibig sabihin, nasa 55 piso na ang base fare ng hatchback at 65 piso naman sa sedan. Meron din pong provisional increase naman na 2 piso 60 centimos sa kada kilometro po ng traditional na UV Express. Nasa 3 piso naman per kilometro ang dagdag sa mga modern na UV Express.
4: Samantala, sa kabila po ng balitang yan, tuloy pa rin ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Giit po ni Manibela Chairman Mar Valbuena, kulang ang pisong taas pasahe para makabawi sa lumobong gastusin, lalo't 2 piso ang inihihirit ng grupo sa pinakahuli nilang petisyon. Idiniin din ni Valbuena na hindi sila tinatabla ng babala ng LTFRB na posibleng maapektuhan ang kanilang prangkisa kung hindi sila mamamasada. Bukod sa mas mataas na dagdag, nananawagan din po ang grupo na sana itanggalin din ang excise tax sa diesel maging sa gasolina. Lalo't marami ng tsuper ang tumigil sa pamamasada dahil sa bigat ng gastusin.
0: Ang pagtaya ko po, nasa 35% na po, baka 40% pa ang tumigil. Ang panawagan po ng driver, itanggalin yung excise tax o kahit yung value-added tax pansamantala dito sa krudo at gasolina.
4: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Mar Valbuena, chairperson po ng grupong Manibela.
1: Samantala, magkakaroon po naman daw ng inaasahang rollback sa presyo ng petroleum products ngayong Linggo. Sa pagtantya ng DOE Oil Industry Management Bureau, aabot sa 8 pesos per liter ang posibleng ibawas sa halaga po ng diesel. Nasa 90 centimos naman per liter ang nakikitang rollback sa gasolina at hanggang 6 pesos po naman sa kerosene. Sa programang ito, pinaliwanag po ni OIMB Director Rino Abad na bumaba ang pandaigdigang presyo ng langis dahil sa paghupa ng tensyon sa Red Sea at simula ng pagbabalik ng naapekto ang supply ng langis.
5: Nag-announce ho si Saudi na babalik this week ang 40% dun sa nawalang almost 5 million barrels per day na oil para makapag-export uli sila through Red Sea. May report pa nga na tumataas na yung cargo vessel traffic papuntang Swiss Canal. So bumabalik na yung mga barko papuntang Red Sea.
1: Yan po ang tinig ni Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau.
4: Sinuspin din naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG kasama rin po dyan ang kerosene. Inaprubahan ng Pangulong Marcos Jr. ang rekomendasyon ng DOE at Development Budget Coordination Committee matapos manatili sa 80 dolyar ang kada bariles ng krudo. Pero hindi nito sakop ang LPG na ginagamit bilang raw material para sa produksyon ng petrochemical power o bilang motive power. Hindi rin tatanggalan ng excise tax ang kerosene na ginagamit po bilang aviation fuel. Sa kabila naman ito, tinatayang tataas pa rin ng 10 hanggang 15 pesos ang singil sa kada kilo ng LPG sa susunod na buwan. Dahil po yan sa pagtaas ng shipping fee at iba pang premium na ipinapatong sa pag-deliver ng supply ng krudo.
5: Premium ang tawag namin dyan. Mm-hmm. It's a combination of the three. It is the shipping cost, it is the insurance cost, which is yun po isa sa pinakamabigat. Every time may gulo, may bombahan, tumataas po yung insurance cost dahil wala hong gustong mag-insured ng barko. Maliban sa insurance, may risk pa po yan eh.
4: Yan nga po ang tinig ni LPG Marketers Association Partlist Founder Arnel T.
1: Samantala po naman, aprobado na umano ang 42 pisong aumento sa minimum wage sa Central Visayas ayon sa DOE. Ibig sabihin, ayon sa DOLE, ibig sabihin aakit na sa 582 piso ang arawang sahod ng mga nakatira sa Class A urban areas at 542 piso naman sa mga nakatira sa Class B areas. Epektibo yan simula Oktubre 14. Nasa 337 mga manggagawa sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor ang makikinabang sa naturang aumento. Para kayo ko, 1,000 ito pinag-uusapan natin dito. 337. Alright, samantala mga kapatid, sa oras na 6:51 in the morning.
4: Sa mga balita po sa labas ng bansa, aabot sa 2 Pilipino ang kumpirmadong patay habang 19 na iba pa ang sugatan matapos po ang malagim na aksidente sa sinasakyan na bus sa Germany. Patungong Oktoberfest Beer Festival sa Munich, ang mga Pilipinong biktima ng bumaliktad ang sinasakyan nilang tourist bus. Sa tindi po ng impact, idineklarang dead on the spot ang isa sa mga biktima samantalang nasawi kalaunan ng isa pa dahil sa mga natamong sugat sa katawan. Sa imbestigasyon, nasa higit 30 Pilipinong turista ang sakay ng naaksidenteng bus na pinangangasiwaan po ng isang travel company. Inaalam pa sa ngayon ng mga otoridad ang sanhi po ng trahedya. Samantala, nakikipag-ugnayan ng konsulado ng Pilipinas sa Germany sa mga Pinoy at kanilang kaanak kaugnay po ng road accident sa Munich.
1: Samantala po naman, ibinasura ni US President Donald Trump ang isang linggong ceasefire proposal ng Iran. Ayon niya sa report ng The Wall Street Journal, duda raw si Trump na tutuparin ng Iran ang hinihingi ng Amerika, partikular sa nuclear program. Wala pang opisyal na pahayag ang White House tungkol dito. Ayon sa Iranian officials, ipinadala po sa Qatar ang kanilang 7-day ceasefire proposal, kabilang na sa nakapaloob dito ang pag-waive ng ilang sanctions sa Iranian oil at pagpapalabas ng $12 billion na Iranian frozen assets. Ang kapalit ng mga kondisyon na yan ay ang pagbubukas po ng Strait of Hormuz na siyang daanan ng 20% ng mga barkong naghahatid ng langis.
4: Samantala, kinumpirma po ng Iranian forces na nasabat nila ang isa sa underwater vehicle asset ng Amerika sa gitna po yan ng operasyon sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Tinukoy yan ang puwersa ng Iran, partikular bilang Remus 600. Maituturing daw yan na pang-e-espya ng Amerika. Kasalukuyan namang pinag-aaralan ng Iranian forces ang nasabat na unmanned underwater asset ng Washington. Wala pa namang tugon dyan ang Amerika.
1: Umabot po naman sa 8 ang patay matapos po ang halos 2 linggong walang patid ng mga pag-uulan doon sa Thailand. Dahil nga po sa epekto niyan itong Sabado, nagdeklara po ng state of emergency ang kabisera nitong Bangkok sa tindi ng kalamidad. Maraming negosyo at mga distrito ang natili pa rin pong lubog sa baha. Ang ilan sa mga apektadong residente ay patuloy na nag-iipon ng supply ng kanila pong makakain at ilang pang pangangailangan dulot ng kalamidad. Bukod sa Bangkok, aabot sa 70 mga lugar pa ang nakakaranas ng matinding pagbabaha. Ito na ang Signos sa mundo.
4: Samantala, nadagdagan po ang bilang ng mga nasawi kasunod ng malaghim na flash flood at mudslide sa Nepal-Tibet border. Aabot sa 14 na iba pang na-recover ng mga otoridad habang nadagdagan pa sa 11 ang naitalang nawawala. Kabilang po sa itinuturing na high risk ng Nepalese authorities ang 47 distrito sa nasabing bansa. Sumatotal mga kapatid, umaabot sa halos 1,500 ang kumpirmadong nasawi. Base po yan sa latest monitoring ng mga otoridad.
1: Ang tamang oras ngayong galap ng 6:54 at ngayon sa mga fans ni Nanay Christy. Nanay, good morning!
2: Good morning!
1: Thank you, Nanay. Salamat na marami, ha? Thank you for the love.
4: Napakanta ka pa sa love, ha? Good morning, Nanay Christy!
1: Ngayon, eto na!
4: Eto na nga po sa ating balitang entertainment. Pasabog ang bida sa music video ng ni Someone Someday star, James Reid. Yan nga po si Aya Arceta ng Nation's Girl Group na Benny para ito sa awitin ni James na Attention. Isa po yan sa mga kanta sa kanyang latest album na Honey, I'm Home. At sa isa pang video, lalong nakuha ng dalawang atensyon ng netizens nang ipakita si Aya sa isang vertical teaser. Mapapanood na po ang special lead appearance si Benny Aya sa Attention music video.
1: Happy as Annie naman si Atasha Mulak. 9 matapos ang opening ng pinagbibidahan niyang Bongga Kaday, The Annie Batumbakal Musical. Fulfilling daw ang mga ngiti at reaksyon ng audience habang siya ay nagtatanghal. Dead man naman daw ang Atasha sa mga bashers at focus lamang sa mga taong sumusuporta po sa kanya. Asama riyan ang mga magulang na sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Nanood din ng naturang musical sina SB19 Stel, power couple Gerald Napoles at Kim Molina, at si First Lady Lisa Araneta Marcos, at ang mga Dabar Cads mula sa noontime show na Itbulaga. Napapanood po ang Bongga Kaday, Diana Batumbakal Musical sa Newport Performing Arts Theater.
4: Samantala, nagkaroon ng collaboration sina SB19 member Josh Cullen at Korean-American hip-hop star Jay Parr para po sa awiting Like Me. Mismong sila rin ang writers ng song kung saan may Tagalog lines po si Jay Parr. May tema rin ang awiting tungkol sa pagkalat ng degenerative artificial intelligence content, lalo na po sa music and creative industry. Available na po ang Like Me sa mga music streaming platforms.
1: Habang umani po naman ng magandang reviews ang animated film na Forgotten Island, solid na kwentong Pinoy ang handog ng pelikula kung saan tampok ang kultura at mitolohiyang Pilipino. Talagang PH represent mula lechon hanggang sa manananggal at tiyanak. Ah, ganon.
4: Walang maleta, sayang mo lang. Blood control sana, yung mga daan sana doon. Yun ang talagang representation.
1: Dapat dito, hanggang sa manananggal, magnanakaw.
4: Yan, gusto natin makita. Kulang ng representation
1: Smile naman tayo dyan.
6: Para tumawa naman kayo, guys. But it is a serious topic.
4: Anong title nun? Wag ganun. Never Forget Island. Never forget, okay. Never again island.
1: ano ang sign language ng tiyanak, sir?
4: Tiyanak.
1: Ah, okay. Samantala po naman, nanawagan po naman ang ilang movie fans na magbayanihan at tangkilikin po ang pelikulang kwento natin. Sa $80 million na budget nito, nasa $14 million to $18 million ang inaasahan pong kikitain ng pelikula sa unang weekend na ito po'y ipinalabas. Pero halos nasa $5 million pa lamang po ang kinita nito sa Amerika sa unang araw ng showing nito. Gayunman, 95% certified fresh ito sa tomatometer ng Rotten Tomatoes. Showing na ang Forgotten Island sa mga sinihan nationwide.
4: You're so cute talaga. Tomato meter, baby. Oo. Sa bagay, kasi tomato naman talaga yun. Mga mayayaman ang tawag doon, tomato. Oh. Bakit ba?
1: Yes,
4: Oo. Correct. Sa amin kasi sa atin doon, tomato yun.
1: Ah, ganun. Sa amin sa Tacloma, tomato.
4: Ang cute. Okay, ito na. Dito na ako. Manonood ka ba?
1: Ng alin?
4: Ng Forgotten Island?
1: Ano ba to?
4: Ito, movie ito. Oh, yun na nga eh. Kaya nga nasa Rotten Tomato. So ito mga kapatid, nagpaka-fanboy naman si Meteor Garden star Vanessa Wu nang makilala ang kanyang idol na si Johnny Depp. Ay oo naman, kahit sino. Nakita po ang dalawa sa isang art exhibition.
1: Para sa akin, ibang ano yan?
4: Sino?
1: Vanessa Wu?
4: Vanessa Wu.
1: Ay, sorry.
4: Oo, hindi Wu. Nakita po ang dalawa sa isang art exhibition sa Shanghai sa China. Parte po dito ang mga artwork ng Hollywood actor na kilala rin sa pagiging visual artist. Sabi ni Vanessa, masaya raw siyang na-meet ang kanyang hero. Nagpasalamat din siya kay Johnny sa pagiging inspirasyon sa kanya. O, diba?
1: O, bueno, mga kapatid. Abay, mag-aalas 7 na, girl. Baka ano yan?
4: Ang bilis ng oras naman talaga pag nandito ka. Isang minuto bago po mag-alas 7 ng umaga, mga kapatid. Hanggang alas 7 lamang po kami dito sa TV5. Pero bago tayo magpaalam, ang oras muna na yan, hatid po sa ating lahat yan ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactate strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa TikTok, Lazada, Shopee. Pwede rin po sa website na www.ultabio.shop at pwede rin kayong umorder sa number na ito. Si Sir Hill Angeles dito siya umorder. 0931-033-2871 para diretso deliver na po sa inyong tahanan. Available na rin po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide para sa masarap at mahimbing na tulog. Ulta Bio, now na! Mga kapatid, kami nga po'y hanggang alas 10 pa ng umaga. Pwede rin kayo manood sa amin ni Manong Ted sa Signal TV Channel 1 and 1PH. At lalong-lalo na pwede nyo kaming mapakinggan sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas po yan. So paano bukas? Tuesday na agad. Ibalik na po natin sa ating mga naggagandahan at gwapong host dyan po sa Frontline sa umaga.
1: At ngayon, Manong Toots, good morning sa iyo, ha? Ito na ang ating Sports 5. Nakuha nga po sa wakas ni John Cabang Tolentino ang kanyang unang medalya sa Asian Games. Nako po ni Tolentino ang bronze sa men's 110-meter hurdles event ng athletics kagabi. Nagtala ng season best 13.48 seconds si Tolentino sa event. Nakaakit na rin po sa podium si Tolentino matapos makakuha ang ika-apat na pwesto noong pong 2023 Asiad. Ito rin po ang unang medalya ng Team Pilipinas sa track events ng Asian Athletics.
4: Wow.
1: Mula pa noong taong 1990, dinala yan noong po ni track legend Elma Muros sa women's 400-meter hurdles. 1990 pa.
4: Wow.
1: Ginto si Yuan Zhuang ng China, habang silver naman si Rachid Murtake ng host Japan.
4: Galing, galing.
1: Ang tawag nga dito ay China Games daw.
4: Oo.
1: Kasi nga dominante ho na naman ng China.
4: Oo. Eh, wala eh. Ano ba kinakain nila doon sa China? Ba't ganun yung kanila mga atleta? Hindi ba? Grabe, hirap nun, ano? Congratulations sa ating pumpambato. Hindi naman nagpahuli talaga si John Cabang Tolentino. Congratulations po. At yung iba pa natin mga athletes na napapanood po natin dyan sa Asian Games. Ang hirap niyan. Ang sakit niyan. No? Ito mga kapatid, bago po yan, bronze din ang iniwi ng eSports Team Cebol sa Pokemon Unite event ng 20th Asian Games. Talo sa Indonesia ang Cebol sa semifinals 2-0. Ito po ang unang eSports medal ng bansa sa Asiad. Bago po ito, nilampaso nila ang Hong Kong para masiguro ang ating medal finish. Kumatawan po para sa Pilipinas ang Team Nemesis na lumaban sa Pokemon World Championship sa San Francisco noong isang taon ito. Ang ikapitong bronze medal at ikalabing isang medalya overall sa 20th Asian Games.
1: Bigo naman ang alas Pilipinas men sa simula ng kampanya sa Asian Games kontra South Korea. Talo sa loob ng straight sets ang bansa 25-16, 27-25 and 25-22. Nakadikit ang alas halos buong laro pero hindi nila naitawid ang panalo. Nagtala ng 15 points si Kapitan Brian Bagunas para po sa Pilipinas. May maikling pahinga ang alas bago ang laro kontra China mamayang alas 12 ng tanghali.
4: Ngayong araw naman po magsisimula ang kampanya ng ating Pinay tennis superstar Alex Ayala sa Asian Games. Makakalaban niya po ang pambato ng Thailand na si Patcharin Chipchandej sa round of 16. Diretso po sa second round si Alex matapos makakuha ng first round bye bilang top seed ng torneo. Dati nang nagharap noong 2022 ang dalawa sa ITWW 25 Shanghai event. Nanalo noon si Alex 6-3, 6-4. Ibinahagi po ng Philippine Olympic Committee ang unang ensayo ni Alex matapos lumapag sa Japan itong weekend. Target po ni Alex ang mahigitan ng bronze medal sa singles at mixed doubles sa nakaraang Asian Games.
1: Tuloy-tuloy po naman ngayong Lunes ang kampanya ng Team Pilipinas sa Asian Games. Maaga po magsisimula ang bakbakan sa ilang sports gaya ng surfing, archery, round of 16 ng beach volleyball, sepak takraw at identity 5 at honor of kings sa e-sports. Nayan din po ang courage. Ano yung courage?
3: Ano nga yung larong courage? Oo, mamaya i-check natin anong laro yung courage.
1: Opo.
3: Courage.
1: Shooting, cycling, softball, kung saan po lalaban o lalabanan ng Pilipinas ang South Korea. At paddle,

0: Sunod po ang mga laban na yan sa lahat ng mga signal platforms. Yehey!
1: Sa Kuras, pwede dito si heel natin. Para siyang judo na pinaghalong judo tsaka wrestling. Simple, mas simple daw yung rules, tas mas focus siya sa tatayo, tas hahagis mo yung kalaban mo. Oo, parang naka-jacket yung kanilang mga players, tas hahawakan mo yung suot ng kalaban para ma-off balance siya, tas ihahagis mo siya. Yun ang Kuras. Oh. Oo ba? Okay ah. Okay, itong Kuras siya. Pwede yan. So, ganun sila. Pero marami daw nanonood niyan kasi nga yung mga ano eh, batuhan dun sa kalaban. Takedown, sweep, hip throws, okay. Mga ganun. That's Kuras pala.
0: Ancient wrestling.
1: Yes, galing ng Uzbekistan. Oo, yung larong yan.
0: Okay, but Kuras ang tawag?
1: Sure. Baka yung word na yon galing din ng Uzbekistan. Traditional wrestling sa Uzbekistan. Ayun pala. Ah, pag ibig sabihin ng Kuras, walang pahinga? Iba yon, kuratsa yun eh. Ganyan talaga. Oo, nililito nyo ako. Ayun.
0: Well, anyway, sige po, sa lahat po ng mga suki natin ha, na nakantabay po sa ating Asian Games schedule, puntahan din po ninyo yung pong website ng Signal. Alright, ang kanila pong Facebook page din po, nandun lahat ng mga schedule niyan para po panoorin yan. Meron po mga live yan mismo po sa ating YouTube channel po ng Signal covering Asian Games. Alright, and then sa One Sports din po, live din po yan sa bawat, lalo na po sa mga events involving po ang ating mga Pinoy athletes. Kaya mabuhay ang mga manggagawa. Mabuhay ang mga atletang Pilipino. Mabuhay! Thank you! At sa lahat din po ng mga seniors, mabuhay! Mabuhay tayong lahat! Salamat Panginoon sa biyaya ng buhay. Nanay Christy, pagaling po tayong lahat.
1: Uy, sa ating mga nanay.
0: Masakit lang ang loob.
1: Oo, sige. Masama ang loob. Mama, kasi Mama Tess din. Mama, good morning. I hope you're okay now.
0: Alam mo kasi po nagkakaedad na marami ng mga sakit-sakit. Sa kasukasuan lalo na yung parang feeling mo, OA ka na ba? Yung gusto mong gumalaw. Di ba? Parang, di ba nanay, mga balikat natin, mga ganun, hindi mo maigalaw. Eh, sandali lang. Eh, baka naman yung OA na yan. Ang ibig sabihin ay osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard.

0: Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
2: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo.
1: At sa komentaryong hindi bias.
3: Sabi ko, andyan na tayo sa
1: balita. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
4: By June 30, yung
1: dahil dito, bawal ang fake news.
5: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
1: Kasama si na Jovi Francisco, Maricel Halili at Chiki Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: kadya for sharing yan, ha?
1: Baby, nasolo ko na.
0: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
2: Dito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
0: Tamang oras ngayon, ganap ng 11 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ang Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. O diba, amoy pa lang, oh. Strong guys, coffee, amoy brewed coffee. Quality coffee din yan. At puno din ng xanthone na nanggagaling po sa mangosteen. Yan po'y mainam sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Panalo ka, sarap magkape. Thank you, Boss Max. Ngayon nga pong pabago-bago ang klima, mga kapatid. Ang dami pong nagkakasakit na hindi may tatanggi, girl. Uso ho ngayon yan. Ang dami tinatamaan at ubo-ubo, sipon-sipon, trangkaso. Kaya po lagi doble ingat nga daw po. At lagi din pong maging handa sa gantong uri ng mga pagsubok, ha. At doon po sa pagbili ng gamot. Doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa, dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat din at magduda, dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahon po na tayo'y obligadong magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin lagi ang Unilab. Thank you, Unilab. Salamat na marami. Ay, naku, salamat din na marami, girl, ha, dahil sa Camusil. Ayan, mas mainam-inam po ang ating lalamunan. Honestly, sincerely, ito nakakatulong po sa atin. Lalamunang may iritasyon, may Camusil throat spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Okay,
0: thank you very much. Salamat na

0: Marami ito, nakakatulong talaga
1: effective
0: sa akin.
1: Effective talaga yun.
0: Ay, salamat po na marami.
1: Isang spray muna. Ayun o. Isang spray ka na lang ngayong araw, ha? Kita mo yun? Para naging kamukha mo si Johnny Depp after mo mag-spray. Bang klase talaga yun. One spray ka na lang today, ha? Nakadalawa ka na, binibilang ko yan.
0: Kamukha ko si Johnny Depp.
1: Oo, pag-spray mo.
0: Ano, mukha kong pirate. Happy birthday kay Tatay Armando Matic ng Antipolo. 70th birthday po. Ang pagbati galing din po kay Reggie. Yan ang ating kasamahan sa ating pong balitaan. Alas 4 ng umaga, araw-araw. Happy birthday, Tatay Armando Matic. At ngayon, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
1: Yaman ni Vice President Sara Duterte bubusisiin muli sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ng Vice mamaya.
0: At mga kapatid, pagsalang ni Mayor Baste Duterte, ha, sa hearing, inaabangan na rin po yan. Habang Senator Alan Peter Cayetano tinanong ang DPWH kung may ghost project ba sa Taguig. Tanong naman ni Senator Pampilo Lacson, paano hindi matatawag na ghost project ang nasa labas ng mga verified project limits?
1: Samantala, human trafficking victim na si Mary Jane Veloso nakauwi na po sa kanyang pamilya. Ibinahagi pa niya sa News 5 ang mga naranasan sa loob po ng halos 17 taon sa kulungan.
0: Pinaprubahang dagdag pamasahe sa mga PUVs, epektibo na ngayong araw.
1: Sa kabila naman yan, ilang grupo, desidido pa rin magkaroon ng kilos protesta. Mga sasali sa Tigil Pasada, posible daw na pagmultahin.
0: At mga kapatid, sa ating Sports Park, Pilipinas, wag na naman kahapon ng 2 bronze medal para umakit na ang total medal tally sa 12 sa 28th Asian Games.
1: Woohoo! At sa balitang entertainment, pelikulang Forgotten Island, umani po ng positive feedback mula sa cinema goers at film reviewers.
0: At muli po, magandang umaga sa ating mga suki na araw-araw po nakikinig po at nakaantabay din sa atin. At maraming salamat kay Doktora Ivy Escasa. Good morning, Doc.
1: Morning, kay Doc
0: Dr.
1: Ivy.
0: Miko Dumo. Magandang umaga rin po naman kay Dr. Emmanuel Lennon. Yan, sa ating po mga kaibigan na mga doktor, muli po, magandang umaga at maraming salamat po. Thank you.
2: Maraming ngayon, salamat po.
0: Ngayon, narito ang dalawang yugto ng ating mga tampok na balita na iyahatid ni Baby Girl sa ating News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, muling bumuelta ang palasyo kay Vice President Sara Duterte kasunod po ng pagtanggi nito. Nakilala niya ang sinasabing security aide na naghatid daw ng pera sa kanya galing kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay VP Sara, hindi niya kilala ang dating pulisa si Rodolfo Gracioso at malamang ay pakanalamang daw ito ng Administrasyong Marcos Jr. dahil desperado daw ito na siraan siya. Pero ang sagot ng Malacanang, matuto raw sana si VP Sara na sumagot ng may ebidensya laban sa mga inaakusa sa kanya at wag lang basta ituro ang iba. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dapat mag-level up daw ang bise sa pagtugon sa mga alegasyon para mas magmukha siyang may kredibilidad. Samantala, pinag-aaralan pa ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung kakailanganing iakyat sa Korte Suprema ang isyu po sa binagong pamantayan sa pagtukoy ng bilang ng mga kwalipikadong senador na maaaring bumoto sa pag-convict sa impeachment trial. Ayon kay Defense Deputy Spokesman Attorney Justin Gular, hindi pa sila sigurado kung iaakyat ang isyu sa kataas-taasang hukuman. Mahalaga rin daw kasing aralin kung kailan ito dapat iapela sa Korte Suprema. Matatanda ang binago ng impeachment court ang 16-vote threshold at naglagay po ng mga bagong panuntunan kung sino ang mga qualified na senador na makakaboto. Pero ang giit po ng depensa, malinaw ang probisyon sa saligang batas na 24 senators dapat ang maging basihan ng botohan, kaya hindi dapat bumaba sa 16 na boto ang kinakailangan para makonvict ang vice presidente.
3: Antayin na lang po natin kung ano po yung, if ever we decide to raise this to the Supreme Court, we'll raise our arguments there. Sa amin naman, as of the moment, 24 pa rin. Kasi kahit yung iba may mga kaso, kahit yung iba wala naman sa Pilipinas, senador pa rin sila.
1: Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Defense Deputy Spokesman Attorney Justin Gular. Samantala sa ibang balita, plano po ng COMELEC na buksan sa Nobyembre ang voter registration para sa national at barangay elections sa taong 2028. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, 8 buwan tatagal ang voter registration hanggang sa Hulyo sa susunod na taon. Inaasahan ng COMELEC na mas maraming botante ang magpaparehistro dahil presidential election na sa 2028 at isusunod din dito ang ipinagpaliban na barangay at SK elections sa November 2028. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:19, ang tamang oras, atin pa rin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista. Kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
6: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: ng katataga, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Mga kapatid, oras na muna natin. 23 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras at ipo yan sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwedeng-pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen, mga kapatid, para sa inyong booking ng tickets with FastCat. Para po yan sa 10% discount for passenger and rolling cargo. Whoa. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient. FastCat! Balikan po natin ang balita sa Metro Manila. Nasabat ng mga otoridad ang nasa mahigit 3.15 million pesos na halaga po ng hinihinalang ecstasy dyan sa Pasay City. Naalerto ang mga tauhan ng PNP Aviation Security at Interagency Drug Task Group nang dumaan sa X-ray ang parcel sa Central Mail Exchange Center. Nang buksan po ang shipment, natuklasan ang illegal na drogang nakasilid sa 3 bote nga ng protein powder. Naku po, kaya pala lumakas bumuhat, ano? Galing Canada po ang shipment na idineklarang naglalaman po ng mga bag, damit, tsokolate at supplements. Naaresto po ang 22 ang bata pa, 22 anyo sa consignee at kinumpiska po ang 743 grams ng droga. Nahaharap po sa kaukulang reklamo ang suspect. O set, baka nabibili mong protein powder. Grabe talaga ito kung saan nila ilalagay, makalusot lang, ano. Sa iba pang balita, mga kapatid! Inatasan po ng Court of Appeals na palayain na po ang dating model na si Denise Cornejo. Yan po'y matapos ibabang ipinataw na sentensya sa kanya kaugnay po ng kasong serious illegal detention na isinampa po ni actor Vong Navarro. Ayon sa abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, itinuturing ng time served ang halos 2 taong pagkakakulong ni Cornejo matapos po ang kanyang conviction sa Regional Trial Court. Tinutulungan daw siya ng Public Attorney's Office o PAO at iba pang abogado sa pagproseso ng mga dokumento para sa kanyang release. Inaasahang makalalabas na siya anumang araw ngayong Linggo. Lalaya na rin po ang 3 pa niyang kapwa akusado na

0: sina Cedric Lee, Ferdinand Guerrero. Kasama din po si Simeon Rush. Ayon po sa kampo ni Vong Navarro, naniniwala pa rin siya sa justice system ng bansa at gagawin ang lahat ng nararapat na hakbang ayon sa batas. Handa raw siyang tanggapin ng buo ang resulta ng proseso kapag ito'y natapos na. Nananawagan naman po ang News 5 sa sino mang nakakita o may impormasyon sa kinaroroonan po ng ating ilang kapatid. Huling nakita si Maria Pauline Pante, mga kapatid, nasa larawan po para sa mga nanonood sa atin sa telebisyon. Noong Biyernes, pasado alas 2 ng hapon sa North Saysana, Matandang Balara sa Quezon City. Nakasuot po ito ng blue t-shirt at itim na leggings. Martes naman, September 22, nang mapaulat na nawawala sa Baguio City ang 16 years old na si Riohan Faye Joven Manikis. Mangyari lamang pong itawag dun sa inyong mga numbers na nakita sa screen kung sakali man po makita ninyo po itong dalawang babae na hinahanap po ng kanilang pamilya sa ngayon. Mga kapatid, 7:27 muna ang oras po natin. Hatid naman sa ating lahat yan ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang Mayette de la Rosa, mga kapatid, ay may website nga po na www.mayettedelarosa.com at araw-araw may live selling din po ng alahas sa kanilang Facebook page. At syempre, pa-open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Ang pinakabagong branch po nila ay dyan sa may Festival Mall in Alabang.
1: Ay, walang paramdam.
0: Oo nga, mamayat hinahanap ka oh. Mamayat, grabe, nahanap ka ng mga staff natin dito. Belated happy birthday po, Mamayat de la Rosa. Good morning na rin kay Sir Richard at kay Sir Renz de la Rosa.
2: Good morning.
0: Samantala, balita po sa mga lalawigan. Patay pong dalawang negosyante sa pamamaril sa barangay Pembalkan, Mamasapano sa Maguindanao del Sur. Sa inisyal pong investigasyon, sakay ng tricycle ang mga biktima ng pagbabarili ng hindi pa nakikilalang gunman. Inaalam ng mga pulis ang motibo sa pamamaril. Samantala, pinaaresto na po ng korte ang isang mayor at 11 iba pa. Nasangkot po sa pananambang sa mayor ng Sheriff Aguac sa Maguindanao del Sur noong Enero. Kabilang po sa inisyuhan ng arrest warrant ng Regional Trial Court sa Iligan City, si Mayor Andal Ampatuan V ng Dato Unsay Maguindanao at ang kanyang mga kasabwat. Naharap po sila sa kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act at Multiple Frustrated Murder na walang inirekomendang piyansa. Nagugat po ang kaso sa pananambang kay Mayor Ahmad Ampatuan na nakaligtas kahit pinasabugan ng RPG ang kanyang convoy noong January 25. Nasawi naman kalauna ng tatlong suspect sa pananambang matapos po ang follow-up operation ng mga otoridad. Narescue po ang isang lalaki matapos umakyat sa altar ng San Sebastian Cathedral sa Bacolod City noong Sabado. Aray ko po. Sa video, kita po ang lalaki na sinusubukan nga pong ibaba ng rescuers. Ayon sa ulat, hapon ng Sabado nang pumasok ang lalaki sa simbahan na may bit-bit na patalim. Umakyat po sa altar hanggang sa kusang tumalon kalaunan pero nasa lupo ng mga nakaabang na rescuer. Ligtas na po ang lalaki at nasa kustudiya na ngayon ng mga otoridad. Samantala, mga kapatid, sa mga balitang consumer at pangkalakalan, hirap na po ang ilang negosyo sa gitna nga ng mataas na gastusin sa operasyon. Yan po ang sabi ni Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Sa programang ito, sinabi ni PCCI Chairman Emeritus Sergio Ortiz Luis na nabibigatan na ang mga negosyo sa taas ng gastusin sa petrolyo, kuryente at mga bilihin. Malaking hamon ito, lalo po para sa mga micro-enterprises na 90% ng mga negosyo sa bansa. Mayroon ding mga negosyo na hindi na alam kung saan huhugutin ang pambayad para po sa dagdag sweldo sa Metro Manila. Dahil nga dito, nanganganib pong magsarang ilang negosyo at maaaring maapektuhan ang ilang mga manggagawa.
3: Even without the increase in salary, eh talaga hirap po sila. Ano, marami na yung hindi, marami na yung papatok mo yung presyo mo sa paninda mo, kung mahabulin mo yan, eh kumisa, hindi na kayang bilhin, mataas na, nagbabawas yung tao, kaya pati employment na nila apektuhan, iba, nagsasara na lang pagka hindi nila nakikita ang bubuti at kalagayan nila.
0: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Sergio Ortiz Luis, Chairman Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Uy, teka lang ha, maganda itong ating pabida sa True FM. Pabida sa True FM, mga private motorist na, alam nyo kung ano hinahanap namin ngayong araw na ito sa mga gustong manalo ng 2,000 piso. Kung ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, privado o public motorist. Private or public motorist, kung birthday mo ngayon. Ikaw ang hinahanap namin. Magpadala lamang po ng katunayan, katibayan na ikaw ay nakikinig sa 105.9 True FM. At ipakita rin po sa amin ang inyong lisensya para makita namin na birthday mo ngayong araw na ito. Huwag kalimutan po yung video ha. Pakita ang iyong sarili, pakita yung radyo sa loob ng sasakyan na nakatutok sa 105.9 True FM. Isend po ang video na yan sa 105.9 True FM Facebook page. Pwede rin po sa aking Facebook page na DJ Chacha, yung may blue na check. O di kaya po sa Instagram, pwede rin kayo magpadala ng inyong mga videos. It's _ DJ Chacha. Kasama po, kasama ang inyong name, location. Huwag kalimutan ha, contact number. Tatawag po kami sa inyo pag kayo ang maswerteng motorista. Pribado man o pampubliko ang iyong minamaneho, pero kaarawan mo, ngayong araw na ito, ikaw ang hinahanap namin for a chance to win 2,000 pesos or more dito nga po sa ating pabida sa True FM. Samantala mga kapatid, kulang daw ang 42 pisong wage hike sa Central Visayas. Yan po yung sabi ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Ayon po sa grupo, ang aumentong ito ay hindi sapat para sa mataas na inflation at poverty incidence sa rehiyon. Sa datos po ng PSA nitong Agosto, na itala po sa 8.7% ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo sa Central Visayas. Malayo po yan sa 0.6% sa Metro Manila. Mas mababa rin ang basihan ang kahirapan na wala pa sa 14,500 piso kumpara sa halos 17,000 piso sa Metro Manila. Dahil po dyan, idiniin ng TUCP na hindi na epektibo ang mga wage board at dapat nang ipasa ng Kongreso ang 200 legislated wage hike sa buong bansa. Kinokonsidera naman po ng Department of Agriculture ang pagtataas po ng taripa sa karneng baboy. Yan po'y sa gitna ng pagsadsad ng farm gate prices dahil sa tumataas na imports at imbentaryo ng baboy. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., tinalakay na nila ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang posibilidad na ibalik po ang taripa sa level nito bago pumutok ang African swine fever sa bansa. Mungkahi po ng DA, itaas sa 25% ang in-quota at 35% ang out-quota rate sa susunod na taon. At iaakyat pa po ito sa 30 at 40% pagdating ng taong 2028. Sa ngayon kasi mga kapatid, hirap pa rin makabawi ang ating mga magbababoy matapos po ang pagkalat ng ASF sa buong bansa. Oras muna mga kapatid, it is now 7:34. Ang tamang oras, hatid naman po yan sa ating lahat ng Ulta Flex. Para po sa mga nagkaka-wrinkles dyan, nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging. Ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok. Maging sa kanilang website, www.ultabio.shop. At pwedeng-pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, katuwang po ng Ulta Flex, para nga po sa ating immunity, ang Ulta Bio para sa masarap at mahimbing natulog. Ulta Bio Trial Pack. Available na po yan sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Puntahan po natin mga kapatid ang balita po sa labas ng bansa. Matapos pong makasaysayang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa Amerika, sinabi ni US President Donald Trump na wala raw itong balak makipagsanib puwersa kaugnay po yan sa development ng artificial intelligence. Dagdag pa po ni Trump, ayaw din itong bigyan ng pagkakataon ng China na mapag-iwanan sila pagdating po sa technology advancement. Kasunod po yan ang kontrobersyal na AI. Matatanda ang sinabi po ng ilang kawaninang AI company na Anthropic na posibleng maubos ang populasyon ng sangkatauhan sa pagtatapos po ng dekada dahil sa mabilis na pag-usbong ng AI. Samantala, umabot po sa 56 ang kumpirmadong patay kasunod ng pananalasa ng matinding pagbaha at landslides sa India. Sa report, naitala po ang datos na yan sa loob lamang ng 3 araw. Kabilang sa mga apektadong mga residente sa Uttar Pradesh, kung saan naabot sa higit 100 na mga kabahayan ang napinsala. Puspusan po ang ikinakasang rescue efforts sa mga biktima ng matinding kalamidad. Libo-libo ang nag-abang sa pagdating po ng Santo Papa matapos ang kanyang pagbisita sa Our Lady of Lourdes sa France. Ang pagbisitang yan, bahagi ng aktibidad ng leader ng Simbahang Katolika. Sa taya po ng French authorities, aabot sa 150,000 Katoliko ang nakiisa sa pambihirang misa ni Pope Leo. Kabilang din sa isinagawang aktibidad ay ang pakikipagkita ni Pope Leo sa mga biktimang Pranses mula po sa mga paring sangkot sa sexual abuse. Samantala mga kapatid, puntahan po natin ang ating Sports 5. Ikinalungkot ni Alas Pilipinas Men Team Captain Brian Bagunas ang anyay kakulangan ng suportang pinansyal para sa pambansang kupunan. Napipilitan na raw mangutang ang player sa mga teammate o sa ibang tao para makapunta sa training at makauwi. May ilan daw talaga na hindi nakakadalo. Ngayong Asian Games, galing daw po sa Philippine Sports Commission ang mga allowance sa mga ito. Pero bukod doon, wala na. Siyempre, apektado rin po ang laro nila bilang isang kupunan. Susubukan nilang bumawi kontra China mamayang alas 12 po ng tanghali matapos matalo sa South Korea kahapon. Humingi naman ng paumanhin ang Philippine National Volleyball Federation sa mga atleta. Paliwanag po ng PNVF nang maupo si Frank Lau bilang pinuno ng federasyon na mana niya po ang mga utang at obligasyon ng nakaraang leadership. Sa gitna nito, nangako po ang PNVF na masaayusin ang sistema dahil ito raw ang deserve ng ating mga atleta. Sa iba pang balita, alay raw ni Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos ang nakuhang bronze medal sa Asian Games sa kanya pong yumaong ama. Nitong weekend, nakapasok po sa podium ng men's 70kg event. Pagkatapos ng laban, ay makikitang dala po ni De Los Santos ang litrato ng yumaong niyang ama at longtime coach na si Alvin De Los Santos. Nakaugalian na raw niyang gawin ito kapag lumalaban sa labas po ng bansa. Ay, namatay po nitong Marso lamang nakatatandang De Los Santos dahil po sa liver cancer sa edad na 55 years old. Ang giit po ni De Los Santos, tila ginabayan daw siya ng kanyang ama sa laban. Nagdala po ng total lift na 324 kilos ang 20 anyos na binuunang 141 kilos sa snatch at 183 kilos sa clean and jerk. Binasag niya sa palaro ang sariling junior world record sa total lift at clean jerk. Wow, ang galing! Nanaitala niya po sa Asian Youth and Junior Championships noon namang isang buwan. Tuloy-tuloy naman ngayong Lunes ang kampanya po ng Team Pilipinas para sa Asian Games. Maagang magsisimula po ang bakbakan sa ilang sports katulad ng surfing. Archery Round of 16 naman ang Beach Volleyball, Sepak Takraw at Identity 5 at Honor of Kings sa eSports. Nandyan nga din ang Courage, Shooting, Cycling, Softball kung saan lalabanan ng Pilipinas ang South Korea. Paddle na nakatakdang magsimula mamayang alas 10 ng umaga. Bigatin din po ang laro sa tennis mamaya. Lalaban si Pinay tennis star Alex Ayala kontra sa Thai na si Patcharin Chipchandej mamayang 11:30 ng umaga. Bago po yan, women's double naman kontra Indonesia. May laro naman po ang squash team kontra Pakistan mamayang alas 11 din ng umaga. Alas Pilipinas men kontra China mamayang alas 12 ng tanghali. Quarterfinals ng boxing para sa Olympian sa Sinandesti Petesio at Carlo Paalam. At iba't ibang athletics events. Signal po ang opisyal na broadcaster ng Asian Games. Mapapanood po mga laban sa lahat ng Signal platforms. Good morning po sa mga nakaabang sa ating showbiz balita. Kung mabiting kayo mamaya po sa programa ni Nanay Christy Fermin at ni Romel Chica, abangan nyo po yan. Mamaya po yan, mga kapatid, bago po ang programa ni Idol Raffy Tulfo dito po yan sa True FM. Sa balitang entertainment, uuwi na nga po sa Pilipinas ang Pinay singer na si Jilly Danca. Matapos ma-disband ang kinabibilangan niyang K-pop girl group na Eunice, magsisimula po siya ng bagong chapter sa kanyang career bilang isang solo artist. Itutuloy niya naman ang pagiging singer dahil magre-record siya ng mga awitin sa ilalim po ng Universal Record Philippines. Bukod po dito, tatapusin niya rin ang kanyang pag-aaral. Nitong Sabado, opisyal nang nagtapos ang activities ng Eunice matapos po ang 2 taon. Muli namang gaganap si Maris Racal bilang si Sunshine sa stage adaptation. Wow! Exciting to, panonoodin ko to ng award-winning movie na Sunshine. Ganda niyan. Ito po ang first time na bibida sa theater play. Si Maris Racal ang husay niya dito. Kasama rin daw sa adaptation sina Elijah Canlas at Cyril Manabat na mga kasama rin po sa pelikula. Hindi raw ito traditional stage play. Gagawin daw itong immersive experience kung saan gagalaw rin ang audience sa iba't ibang spaces habang umuusad ang kwento. Ba okay ah? Umiikot nga po ang kwento ng Sunshine sa isang teenage gymnast na nadiskubring buntis siya ilang araw bago po ang national team tryouts. Target po itong maipalabas sa mga teatro sa taong 2027. Nako sa mga Swifties! Naka-break po ng record si global superstar Taylor Swift. Yan po'y bilang most streamed female artist in a single day ngayong 2026. Kasunod po ito ng release ng bonus track sa kanyang album na The Life of a Showgirl. May teaser si Taylor para sa upcoming video ng Patient Zero. Ito nga po ang focus track ng The Life of a Showgirl, The Encore, na inilabas o inilabas itong Friday, kabilang po ang 3 awitin. Wala pang 24 hours, most single day stream song na sa Spotify this year, ang Patient Zero. Ang say ni Tay Tay, point of view ito ng isang babae na hininga ng advice ng current girlfriend, ay talaga, ng kanyang ex-boyfriend. Hindi ko pa naririnig ah, check ko nga mamaya ito. Ilalabas po ang premiere ng music video sa 2026 Video Music Awards ngayong Lunes. Oras po, dito sa Pilipinas. Mga kapatid, oras muna. It is now 7:43. Ang tamang oras. Atid pa rin sa ating lahat yan ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan. Hatid po yan sa atin ng Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. From Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Magandang umaga pa rin po sa mga nakikinig po sa atin dito sa Metro at Mega Manila sa 105.9 True FM. Uy, good morning din syempre sa mga nakikinig po sa atin sa Davao sa 106.7 True FM.
2: Mindanao.
0: Maging sa mga nakikinig sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan din sa 101.5 True FM. Sa Ormoc sa Leyte, 99.9 FM Dream Radio. At sa mga taga Tacloban, good morning, good morning. Tayo po'y napapakinggan sa B107.9 FM, Caboses Radio. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
5: Yeah, hey, hey!

0: si Dr. Ferdy Alcala. Yan, isa siyang infectious disease
1: good morning, doctor. Doc.
0: Habang ikay tumatanda, parami na ng parami, pahaba ng pahaba ang mga listahan ng iyong mga doktor.
1: Mga doctor friends mo.
0: Oo. Diba? Yan ang interesting. You make more friends, mga doctors.
1: Oo.
0: Kapag pinag-uusapan natin ay hematology, si Dr. Ivy Escasa.
2: Thank you!
0: Kapag nephrology, si Dr. Mico Dumo.
1: Oo.
0: Kapag cardiologist naman, si Dr. Franz Abelia Dumo. Kapag naman yung usapin tungkol sa urology, si urologist Dr. Emmanuel Lennon. Ayan, meron pa. Meron ding doktor para sa iyong...
1: saan? Kaya mo yan?
0: Sa neurology.
1: Yan, o. Sino yan?
0: Mahaba-haba ito listahan natin.
1: Oh, oh.
0: Mas mainam yan na ang iyong mga friendship ay mga doktor.
1: Mm-mm, mas okay yun, expert opinion. Hindi
0: oh, ba? Kasi mahirap kapag ang kaharap mo na ay embals...
1: Uy! Isihan mo lang. Good morning po sa inyong lahat.
0: Good morning. Sige, ang ating pabida today ay nabanggit mo ba?
1: Yes. Okay. Sulitin lang natin ha sa mga kapatid po natin. Kung birthday nyo po ngayon at kayo private or public motorist, magpakita lamang po kayo sa amin ng pruweba. Yung inyong pong driver's license, kinakailangan po yan para lang malaman namin na it's your birthday today for a chance to win 2,000 pesos. Yes. Happy watching muna kay Lola Lucia, itong lola ni Seth Velasquez, dyan po sa Santa Monica Concepcion Interlac. Good morning, Lola. Ang kanyang pampalakas ay ang paggawa ng mani natin dito. Good morning po, Lola.
0: Marami. At habang si Lola po ang pampalakas niya ay ang kanyang ginagawang mani, ito ho ang pampalakas naman nila Buboy Romero at nila Samson Go at ni Rene Chua.
1: Ano yan? Ano
0: at
1: yan?
0: At maging ni Winston King. Ayan, at ni Darly Darroca. Ang bravo. Sa mga palyano, ito ang ating pampabuenas ikang. Huwag sayangin ang biyaya ng buhay at makasabihan ka ng ganito. Excuse me, bigo ka na naman ba? Sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo, putsop na ng komen. E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men ang bagsik mo.
1: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Kataleng!
0: O diba? Yes, sir. Yes, ma'am. Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and others leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga kabravo, vroom vroom! Sa mga motorista ngayon, ha, nakikinig sa atin, ano man pong inyong minamaneho, kung birthday nyo ngayon, parandam kayo. Meron na kayong pampapanset. Minimum 2,000 pesos. Maganda umaga muli po kay Sir Johnny Nang ng DN Steel. At sa kanyang driver habang papunta sa opisina, nakikinig sa atin lagi yan sa True FM. Thank you. Alas 7:49 na, abangan po ang ating pinakamagandang balita sa lahat ng balita, ang iyahatid ni Brad Jeffelis Copide sa ating The Daily Brad.
3: Dito tayo sa totoo.
4: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na...

Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: Bet 88, your ultimate playground.
1: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Well, bago ang lahat, Brad Jeff, ang dami niyong binabati ng happy birthday, Cha.
3: Bakit?
2: Nakakaligtaan niyo, dito sa atin may tatahi-tahimik lang.
3: Meron ang nagbabirthday?
2: Birthday niya ngayon linggong ito, Diane Fernandez.
3: Oh my gosh, October na pala itong si Dimpy. Sa lahat po ng mga nakakakilala sa kanya at sa kanyang mga jojowain in the future.
2: Okay.
3: So, birthday po on October 3 ng ating kasamahan, ng napakasipag na si Dimpy Fernandez.
2: Okay,
3: love life na lang daw ang kulang sa buhay niya.
2: Yun lang yun. Sige. So, kasama siya,
3: happy birthday,
2: kasama
3: yung
2: kanyang pablo out doon sa ating anniversary.
3: That's naman.
2: Brad Jeffries Copides, ngayong October 5 ang ating ika-anim na taon sa broadcast sa ating himpilan. Tayo patungo na sa ikapitong taon. Yan, Brad. Wow. Mabuhay ka.
4: Parang kailan lang ang bata ni Cha noon, nung nagsimula tayo.
2: Ay, ang cute-cute niya.
4: Ngayon, pabata ng pabata.
3: Yan ang gusto ko sa'yo, Pastor. Dahil dyan may pansit ka para sa birthday ni Dimpy.
2: Sige.
3: Ikaw din naman, Pastor Jeff, bagong gupit ka ngayon. Mukhang may lakad ka, nakapagsuklay ka.
4: Para bagong pasa. Welcome back, Brad Dead. Namiss kita.
2: Thank you.
3: Yun nga, sabi ko sa kanya, namiss siya ng ating mga ka-senior. Lalo na to si Pastor. O, Pastor Jeff, anong magandang balitang hatid mo sa amin ngayong Lunes?
4: Well, maganda to. Relatable to sa mga senior. Batiin ko muna kaibigan ko si Tricia Castrodes. Happy birthday. At happy viewing si Koy, member namin sa church. Nako, sakto to. Kanina si Manong Ted talks about yung mga habang tumatanda, nagiging senior, dumadami mga kaibigan doktor. Ito po, pag-usapan natin sa mga seniors. Alam niyo mo, nung bata tayo, excited tayong tumanda. Alam mo yon, yung sana 18 na ako, sana graduate na ako, sana may trabaho na ako. Pero ngayon po, habang tumatanda naman tayo, baliktad na. Kaya di ba mapabagali muna yung panahon? Kasi let's face it po, no? Getting older can be scary. Ako po ay nabiyayaan ng pagkakataon magpastor ng isang church na maraming seniors. Mapapansin mo, may mga nagbabago. Dati kayang magpuyat, kinabukasan okay ka pa, ngayon hindi na, isang kulang sa tulog lang, parang ang hirap makarecover. Dati mabilis ka umakyat ng hagdan, ngayon minsan pagdating sa taas parang alam, hinihingal ka na. Pero minsan hindi naman talaga pagtanda ang kinakatakutan natin. Ang mas malalim na fear yung pong may value pa ba ako, may silbi pa ba ako, may relevance pa ba ako, may maiaambag pa ba ako dito sa mundo na to. Napakaganda po ng Psalm 92 verse 14, even in old age they will still produce fruit and they will remain vital and green. Kahit daw po sa edad nila, talking about sa mga twilight na, no, may edad na, sabi, mamumunga pa rin sila. They will still bear fruit in old age. Gusto kong i-highlight yung salitang still. Ibig sabihin, tumanda ka man, hindi pa tapos ang purpose ni Lord sa iyo. Maybe nag-retire ka na as general, nag-retire ka na as negosyante, or maybe housewife ka at lahat ng mga anak mo wala na sa bahay, hindi ibig sabihin wala na po tayong silbi. Your strength may change, pero yung wisdom nyo nag-increase. Yung energy nyo maaaring nag-decrease, pero yung influence nyo nag-grow. Maybe hindi mo na kayang gawin yung lahat ng nagawa mo nung bata ka pa, pero marami ka ng bagay ngayon na maibibigay na wala ka noong bata ka. Experience, wisdom, perspective, encouragement, prayer. Kaya tandaan po natin, ano, your usefulness does not expire with age. Hindi porke tumatanda po tayo, tapos na yung contribution natin dito sa mundo. Maybe hindi ka kasing bilis tumakbong gaya ng dati, pero kaya mong turuan yung iba kung paano tumakbo dito sa hamon ng buhay. Maybe hindi mo na kayang buhatin lahat, pero kaya mong turuan yung younger generation kung paano magdala ng responsibilidad at maging responsableng asawa, responsableng anak. Baka hindi ka na nasa beginning ng journey mo, pero may advantage ka ngayon. Alam mo na yung pinagdaanan mo through the years. You've survived disappointments, you've learned a lot of lessons, you've experienced God's faithfulness. So, huwag mo itanungin, Lord, ilang pa bang taon natitira sa akin? Itanong natin, Lord, paano mo ako magagamit ng maayos sa mga taon na ibibigay at binibigay mo pa sa akin para sa kapakanan ng iba, at magamit ko ito, matulungan sila. Tandaan po natin, you can still bear fruit. Habang tumatanda ka, ano yung wisdom, experience o lesson na pwede mo ipasa sa susunod na henerasyon. Psalm 92:14, even in old age, they will still produce fruit and they will remain vital and green. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mga tagapakinig at tagapanood namin na mga parang pakiramdam nila tapos na yung misyon nila sa buhay. Napalaki na mga anak, may mga apo na, at medyo retiree na ang dating. Pero Lord, arawa, ikaw pang papagawa sa kanila. The fact that they're still breathing, marami ka pa, Lord, purpose sa dami nilang wisdom and knowledge na na-incur through the years. Alam ko, magagamit mo sila to raise a next generation of wise parents, wise husband, and wise wives. Thank you, Lord, for their lives. Ang mga super seniors na mahal namin, in Jesus' name. Amen. Amen.
2: Salamat na marami, Panginoon, sa napakagandang aral na ito namin napakinggan mula kay Brad Jeff. Lord, gabayan niyo po si Brad sa kanyang araw-araw na pagmimisyon sa aming programa. Lalo pa po't ngayon sa mga panahong ito, marami po ang nakikinig sa amin na nakatatanda, lalo na mga nakatatandang nalulumbay at nag-iisa sa buhay.
4: Yes.
2: Mga nakatatanda po na kadalasan ay gusto po na makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanila pong mga anak, ang kanilang mga apo. Sana po silang lahat, Panginoon, ay magkaroon po ng puwang sa inyong puso. Salamat, Panginoon, sa pag-aalaga sa kanilang lahat, sa mga nakatatanda na aming nakapakinig araw-araw. In Jesus' name we pray, amen. Salamat na marami. Brad, mabuhay ka. Ikaw na ang aking deputy senior mascot. Meron bang ganun, ha?
4: Deputy senior.
2: Pwede ba yon, Cha?
3: Si Pastor na.
2: Deputy senior mascot.
3: Oh. Why not? Oo, pero maganda yon. Kasi mahahaba ang buhay mo pag ganun.
2: I am appointing mo, you.
3: Pagdadasal ka ng mga senior na humababuhay mo kay ikaw ang mascot.
4: Yes. Senior yours.
3: Senior yours.
2: Okay. Salamat na marami,
3: Thank you,
2: Brad.
3: Pastor.
2: Thank
3: ganda,
2: you.
3: Ganda.
4: Okay. Yes. Brad. Yan po yung ministry na hinehead no ang kaibigan pastor, si Pastor Manny Muleta. Senior yours. Ayan, ang victory.
3: Cute.
2: Alright. Sige.
4: Alright. Brad Ted, at siya, batiin ko lang yung aking mga seniors, Nanay Neneng at Joselito Eliscopides at ang aking biyana si Angie Razon. Mga seniors yan. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: And thank you sa ating pong The Daily Brad. Ganda umaga rin kay Inang Esther Perez at kay Nanay Ining Tolentino sa Hagonoy. Ang ating pong mga kaibigan din dyan, mga kapatid na po sa Hagonoy, Bulacan, ng mga seniors. Good morning po. FM. Ngayon, ang ating pong pag-uusapan, eto na. Ano ba gaire? May lumantad. At nagsasabing naghatid rin ng mali-maletang pera. Abangan!
5: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, Arena Plus Sportsbook, Arena Plus, Gambling is for 21...